Akaswani chu chanpur tu jingkalai hun si zadidan po nai ni ding daguk le minit nga hongin chiangin phalpia panalak son sapa thu thak ngai nam dinga daguk le minit somin pathian pa toina huna mar kampawin rodi jote le polte pan phanala ngai nam dinga daguk le minit som lengain damthi na huna mar kampawin doctor la roslingi sinate apanin odontogenic tick infection chithupi pansa thukum ngai nam dinga daguk le minit som ni intel suina huna emmanuel lal thuk suk songate apani nuclear power plant chithupi pansa thukum ngai nam dinga daguk le minit som ni lengain tuni lavui mar compound ning mon chinga panin ngai nam dinga daguk le minit som thumin paiti program he huna sang pu hang sing le apol te pan latwa le ngai na bana OB coverage tuni mei thai te ne hi to ki toni international widow days a OB painate akikha hiang na masang na pen ngai nam dinga daguk le minute som ngain mar program he huna lal chungnung le pol te pan latwa le ngai nam dinga dak sa le minute somin thado program he huna limin len le apol te pan latwa le ngai nam dinga dak sa eliminate som thumin infala panalak son thu thang ngai nam dinga dak sa eliminate som lin manipuri lem china la ti ngai nam dinga dak sa eliminate som ngain health and sanitation huna si la lom puya apan in health and lifestyle chi thupi pansana thukum ngai nam dinga dagyat in phol pia panalak son samachar prabat dak eliminate som le ngain phol pia panalak son news in english le dak gyal le kimin shilang panalak son notice news ngai nam dinga dagale minute som li in tangam ging kilom huna kom kampawin phatnala ngai nam dinga dagale minute som nga lengain tumlam gamte huna

0: ani open tu nga school kaya kuan le paile khakollo ama le ama e jakito de la ama ya mi hongon khak tia ngina kan ni tak lam da khat da ngi bungwal honga thanlon gari kong banga kena hichin ko ama ami aswak de la khakhata ni vei thum vei khong kan le hi khollo pc vanlal frati na sangma tu tan hon pi chila chu hoi kasalotel asyak chu haksat na a kahaksa hi tu alaya ma ala khongi nga ya le thu pi lwa to pa thu pi dan hong lang khul khul mai ma khasiat na dile om hin le kathei ke zoi na ma ma
1: zoi ding zoi vi je su ka zoi

ke kamin ngem khan chin ahia song tal khua kapianga sang khat sap khua som sagi lenga February pasal kat nia ka pasal is ning kho thon ahia ta nga kaniwa ta nga te laka khatinan khatadam ke ya tun ta li to mote tu te to kho sai na niu lam ka ka om he ka pasal to kum som ni lenga kadam khom nun sani kum julai khan ka pasalin nanom lo sana hwainung mei tha hin khwa zangina ka pasalin annom lo san nungina niamu na nei lo wina khosa wa hak satakina mei tha hin khwa hinwam lo takahia idei tel le hilo idei lo sia ka inor khin thei le hilo ina mei tha hin khwa ka sanga e hak sat chelwat manina kumbang ana pai pai dinga kum som ni le ku hial mei thai e kana suak e mei thai in kho chu da le lung kham na atam so ai pen maya na pang chik chik kho nga mei thai e na wa he e mei thai hin kho hak satak mai tua ka om te ka ngai tua chiang na ke sa nga nuam sa zo tam pio ma ke sa nga hak sa zo tam pio ma ichi bang ka la he lungkham taka omgi ge the lehilo lungkham na honi be tu ding chu na bangi seble e hoiten kha inga itu ana te kha honla mangzelina itate I hoi didan iba didan inga itu asena haksa mahima alele ku kalna to lamet na lian pi e to igim na te itol na te bang gimlo tak bangina e thuak the hun bang le omzela yaite khong pathianom pina hi kachi a e kipa huai ka sa pathian tunga e ka kipa kai

tuzing kala de ai hun se wa haulim na bana latwal leng inga ikhya theyu hiai teng ahita akashwani chorchanpur nitaklam ihun se wa pupaton dan ngeina la nem thang pui le apol ti apan ahum thako ngai nai nei ding tuin singlam dagung le minute som nga ahongin ding tokitonin tuzing kala de ai hun se wa beinon ta

hihi akasmani chorchanpur fm me kaha jale pakhat point pali manga hun su mar program ani radio program la ngai tla tu ha in reng in singka tha chi bai vaituk ai hun hin lalchung nung le apol hain latu leng ani sang hai adot dotin engai tlang ting ani amma sa takin lo ngai tlang ai tiu zau tlang ting di ti la lalchung nung le apol hain an isang zau tlang ding di ti la hi lalchung nung pulam te in ai pho kane tu hin lo ngai tlang ai tiu

thang hai poka vai tu ka ai huna lal chung nung lia pol hai la to leng ani sat ai ngai tlak thai hai chu anne akashvani chor chanpur janting ai huna janting daru ka ma program hun so nok ninga ta nguro sim lia pol hai in pile pula an sak hai ai ngai tlak ding ani nguro sim lia pol hai in pile pula an sak hai ngai tlak ngai ta vaisun international widow days mangnale in zoma mai thai then khan le mal som kim hai ho lim na engai tlak bok ding ani jingdar sari achen ve jingdar sari mini som alone re talein voi tu ka ding in ei hona lo top ta te program lo ngai tla tu hai in reng in ni mangin hoi

limchin ala te ngai nai nei ding krista da album ala te ngai ding ama sapenin krista da chila inangai ma sapen dingo

Ahong ki puan kya na FM Zalakhat Point Lee Megahertz Akashwani Chachanpura Pan Paite Program hi. Ama sapinin ngay kitu ding teting ting na vekun nitalam pa ole tu nitaglam ihun se wa. Niem thang pui le apol tia pan pu paton dan ngay na la ahum taku le. Akashwani Chachanpura na khakyak masak na pen dingin ingay kedingo ole. Ilama sapin dingun ikot kola chila nem thang pui le apolti inasako ingai khedingu

0: তার টেলিলকে অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या টোল ফ্রি নম্বর 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: Tuhin Voisun International Widows Daily in Zomin Malsom Kimle Mai Thai Hai Holim Na Longai Langai Tiu
2: Zoni Som Hi Pathum Hi Khovel Pum Hu Pa International Widows Day Ti A Inserle Mang Lak Ani A Hi Tong Moi Lo Ni No Sin La Nu Mai Nu Pui An Pasal Hai An Ko Pui Hai An Thi San Hi Khovel Mun Thran Thana Hin en noi dam ngai noi dam ngai neap dam musit na dam andong lakani abikin Africa le India ram hi shillang ina uma mo an pasalhanan thi sana an mai han harsat na tam tak antu pa mai thai hai na harsat na hing ang harsat na antuk hi fa le don song na kong ani sin la thei pato pin nau le ti hai en kolin rethei takin umin fa le don zong na an nau le te hai en kol na ding in thang na sa tak an kho a hi hi khovelin shillang anuma chachun mei thai hai hi mu sitel ding an ni no ngai ne pel ding an ni no ti hi shil rit anum le ya hi hi ni hi United Nations sin International Widows Day ti a mangle in serdinga arel thlok angin tu kum hin thupui thatakel choin justice dignity and economic power for widows satia chu mei thai hai ta dingin indigna chan vo an lut na hai si peka fa le don an zong na konga the pa to pa thangan ni fa le don zong na konga sumle pai zong dok na konga theina shatna an ne ani hi suklang anoma chu chu le in zom chun hi mulwai phei khuwa seiman venga tong moi no ni no sin la nu pui pakhat ko pui apasalin athi santa chu an ina wa fe in ka wa pana hi mei thai ngir mundam aman ako pui na thi sana in thoka ahlim na khom ni sin la har sat na alungai na khom ni sin la kan the ang angin in chilin kan ho hlim ding ani i ming le i kum za de lan chil ding
3: ka ming chu holi hol ro ki mana mo ka kum chu kum som ruk le pari ta ta
2: i ping na khu dam lan chil
3: ka ping na kho cha tin song thang ram
2: o an le hilai an le hilai tu chapai hin in tik kuma hungan pe ma min ni
3: tu chapai khan sang ni som ma khan kan hung kaya mo isan ve ga san mi in kum ruk kan lo a chuna sang han hung pe le kan pa pui pa khan he nei in bel sa pe chun mi un lo ringot jin lo ei nei no bok ei har sat ta lo din na atya tin songa kan in le hi mun hi kum sari na khan kan sukin thleng le in rol khan hi in hi kan bo la kan suk lo nga la
2: chu an de hilai hin kum in sa ku
3: hilai kun kum en zam kan ta le ka tu hai chun phai ra ma kun kum som ni ei u man tan ti a mo
2: o
3: kum som ni ne ka tam

0: upahain katlaan vayam daw di hitap takan o ay tiye na ino ko min mo ay huy li eh dyan ay tla ko masi ola mo kola ay trong bawa ni ay na o ay na ay trong insang ang mang met ko min ay tla an vaya bel ding ngasiyam ram takat mo ay na ay tu ay na hana ay tu hay tu ay tu hana ana tu baybo rin pasal hay tu I patien tak tu anga patien ai o tu anga nu mai ta ding tu mai lau pek vena mi hai ta din eng ni ai sen kom ei pasal hai nan ha tu mai nem puya mi pa hai tu no hai sen kom an tiem nan par nan tu no hai sen la kom ei pasal hai nan ha ei lau rung so vai lau vin nem puya sin tho in tak de am kom in nan va tho ta ai ti amo tun zo ta no vong ei ni ei putro tro ka nga ya an tak kom pa tho ei tu hai na hai ei pasal hai ang dei va trungam ta no ni thading a tru dai til an tak deu khom nei ni ei va pua sing nun kho vel mang hi chmo toy le van ang ani an ang tano reng reng eng kim bin ang tano phong ani
1: a tong tu nang in ya nang ai thokin chu khai chu a tong no chun shi dan ding lo ani chmo tu ta i zuk shil po wa in thok khom khan a har sa zi kha chu amor bok ti amor bok ti an lang vi chau ding ang chau ani chmo
0: na pha na
1: e an le
0: bo pa in mo van ka tang le an sanga noi ka en le an tong an ti alo ni tak takan tlangam na tak tak in phalam na nei sipa mo milai khom in tlarung ven ta chu min mei thai mi ting an ta mi mustan ta ai ta milai khom hina ma ni ak su nei tlarung ani chu mo rol le pai lai khom in tlarung ve ani chu a an hoi no ni ana chu ei ni chu ven na mo kho ve hin min lo bi ve kho kai chu mei thai ka ni vati vati dan lo pasal bo ka ni vati vati dan lo ei ma mi hai mi tam tak nan lo tho a kho ve hin
1: Ni tinin at lung thang
0: no ni tinan at lunga mi thong ai na tho ko me ni no ai ta ai ka me pe ta ai cha pa sok ni huna ai cha pa mi hain ni reng an te trin chukat ini mi kham ka mungam no kan sakani lakhat leila kham kyang da ngam lo ka ni chu ka hang da de de ka o kan rol pa kan lei pui nei chan pa perzol pa kanin ri laka mi lo sai sakan e nu lak hi sam kham la dum zen zona mai thai inta so kakut chal kai khi kalhan kanu ma sina mitti tanoro kata mo kano ma mai thai kan le kata mo ana so a hunat lunga hen ka uman tai kata chak talo pu min kang so kan ichu kan sa kan no oi ni khole mi cha mi la kan ngai sung hen lai hin ka pasal lu pu ma ti kam katit no reng reng ana kata mo
1: an le mo i hi van tlang khot lang mi pui la hin mo ipasalin athi san lei chi a mei thai tu hin inita a hi hi lei hin mi in dirim na amani mo mu sit na amani kha ang suk lang zong khan thil an tho kum lak che
0: an mi mu sit bek bek le an mi tilem chuni no ni amo an mi soi sak mun mei thai an mi ta chanin el tam tamin sei rol thar an mi ta mo zong lai an mi ta mit tit talo
1: chu pha pha nang ing
0: nam si rin hi ka ti thei tala mo na che nga karin mel ka suk lang chunan mi or deu deu dina kanom ne song kata kanom no le song nong kata ka song khamin pa thein in thiem na min chang chong no ni abo ka ni hi ka tin mo kha nga rin ti mel talo ka pu chun min mi som deu devan ta mi tin sa deu devan ta mi fim deu devan ta ka ti lakani chu kha ka el tam tong khum ang deu lakani chu ti ana chu song no ni nga ka pe ta sa no
1: and mo i pasal adam lai a mi kha khang hun lai a ingai tak ila thak la ngoi ngoi khalai hun te kha o ti dam nei
0: nei talo nei talo
1: an sang tak
0: i shin ta i mo hitaka kan nungin tera sin tho mi ai na tera chang ra ma khom lo vei re ka mo sin hi kan thona sa the ni ei ni chu kuta fak zo ngaina chen pa thien mal som na hi kan tonga mo ko ran ram kom hin kanin mang na sa til ka ti chen na pa kha chau kan nei ni lei hin ram hi kan rek na sa ni chu lo kan nei ana chu kha kha chu khute nga na ti ro ni ni ra ko ma han ti le long na hi kan van ni chu ni ti na au to ei chong a bahara ai fe ne chun re kai ta ha da min kan ti ni mo lo kha ol em em ho pela tu kan bola kan bare ka kan sang chu tuile lo ngala kakakar lungun tak hin zanting hin kanin loya tuile lo nga chan tui kan jun sila kan lo kha lo lo all day bo in hoi kan ti kho pela nam sa umin kan bola chu sai kan songa mi lem choi lo chu mo kon par par kan choi no ni clever nga kai ta clever bu fa nga ta kan ti be na me kan hang songa mar cha kan teng

0: bukakan tu pok mo kakakarl ngun takatlakla tak
1: kakakan law kan sin totop kum ang anta su kan lupa kan kalaya kan butu em em be na me kan songa marza kan hang de nga bukan hang fa klavar no ya chang chaman lakai katila kan si pul chang cham bo na ding tunoi tunoi ka kan chau zo la mo ting dam bil na ding kan ti a kan bil no ana chu tunoi mei zut ut kati o chang chaman tam le ta azun ut le alum le ai sai song lum le mei zu se ma ka ta kalan le zu that nok kati o ta zu thata kan sin tho top nan ta zu mo zu zu kum zu
0: kalar lungun tak noi kan lati tak sunik kan sin tho top kan in kop top na ni pa kum nok kan na
2: la ya in hoi tewa lan saphul ka ya sinin ba tho na kom ni sin la mo
1: mita din sin mo si kum sin nu pa in rem de va ke rein thuru de va ke ni kha anu na ser ru ka zu mo I mihal ngai lo ka ni sa mihal ngai lo reng reng ka sin tho na mi soi sel lo na mi hai in na chu atong ka in ru ru ka la na chu mo aran pa hin ka chang na mi soi sel no reng reng kan ngai to hin ana mo sin ka tho da ni alung bo no song do mle kham mi hang soi sel sen chu atharin em em a thalem song ka ta mi soi sel bok lo ka tin mo ka chang da reng reng chu tol ka sok kham hin khlai ka leng kham hin mo to tok kun sok ra kai fe na tin sul lak ra bi a mi soi sel ngai mi hal ngai na reng reng an
2: ying po kham ni sin la pathinin ei tu udinga ei chunga are la na mo mei thai ini leyal khan in si nuingai no la mi la ka

0: real na indi kompenum lo dam chung chung mitam takin antu kane chung hai po po chu peimang anole suktop anum le ya hi hi ni hi insert le mang ania chu chu ding chun nang khomin thepa to pin thang lala meithai hi alorin ani khoma meithai ngir huna ngir dingin pathinin ke hi amiring tla kane ti kha ishi no ma oma chlai chukala zuk belsa ani International Widows Day le insomin hi meithai la tharlam de pasalin athi san langking bo in amak santa ilal ro thar ama hi meithai ngir hun ing anginama mwai athil tonga in thokin ing ingam shitaneya ti hai angir mun hai insulin hei holim kanti hi meithai ti tongbau isi char hin intinam nangating athok da
1: meithai hi ama a kalo ngai tu na pakhata chun apa pu haya in thok hin naute an hung ping hin pasaran hung ping chun e hi chu kamhing thak tu ding an nole mi chom tu ding anti a nu le pa hai hin mo chun alo dom tu hai khomin e nau pasalineita an hung tia chun nu meyani le ama hi insung secret talk to ding ti ang ngai dan nu le pa cha chom thelo ding ang deuh le da min lungrilan nei hlaka kha lungril kha in ma tan thokin tha ka lo tino a a tha ka tino tin la pi pu dana helo fe dana ni si kha e hung selin khan ke chu secret talk ding ti ang mei mei lungril khai lo ne chun nau pasalan hung pin chun ni e tin lai chu chem pui so ya nu le pa hai chom hlak kha an ni a mo khang kha aom chukati nok thawa tu hin mei thai ngir mun lo chukka zuk ni vel ta ke khom hi chulaya pakhat in ma chun kalung ril chun ana mei thai ei ti hai hi an pasal hai an hung thi hin an ni a hin in si nui ngal na an nei man o ti ka ngai du hlaka ke ka en dan ruk khan chu apa ngai ne ka an thazat ve put thei ding khan e an ngai tu na dam mo kalo ngaya ana chu angir phuna ka hangir chi hin chu ke kom kalo ni big chi no kha chuna ka en dana khana lo dang no chu ani a e sa sa chu apasal a no khomin ngir su khayati ti ang himi tam tak he ka ngai tu a ni e fak le don a chen chunan pasal ha in an pension da mo an lo hai da man mak san pe ka uma chen chu mai par thlong ang el an lo ti lakhai ang kha tlavoi vayan umboka kha hai ngir mon kha chei washit puiwang no na chu kha khalai khan kalung ril pakhata chun ke hi dang lambik na deu hlek pakhat ka nei uma in ma an thokin kapasalin kong chena apalngam chun kei chun ring chena palngam ding kani ti thu kha ke ya khana lo um laka harsat na in sung harsat na kong khom ni sin la sulai chun king pui bo ta chok chu wate chu athla panni nei chowin awung theya ti dam hi kalung rila chun um thawani chu thla pakhata um ta no chun zuk vung vai vai dan chu e o van lai zol hang tlung thei ding chun thla panni um ta no tlat khan katia chulai chun kangai tu na chuk boi ve thei khopela ana chu kha kha a then tam tak ngai da na hin hi luvam um ta lo patung um ta lo so nau pang hai khom hin ngai sit na hi an lung rila hin lo ping sa ni nga ta thil tin reng an hang tho hin ke chu ka pa um ta no ti dam hi mo an lung rila hin lo lin thei ding ani ti hi tu hin ka hung mo su gan da zo na chu kha kha lung ril kha nau pang lung rilan thok khan tu thei dam chu lo ni sin la na wan lo dom ama ni lo ni ti sin la e hi hi chu nu meyam pasalam mo khir sang lawa chom thei tu ding leng ki angir suk thei ding ang khan tu ta nau pang hung thang lin ta hai hin chu hung nei ta ngan ta an ni hai chun shim shima nu me a pasal um ta lo chulai chun anu pui khan ke hin en tir nan ing ki ma thil dol dam an no le patung um na deu thilan hang ji khom hin an hung thlang dok nal nal lakhi ti hing kong adam hin ei pasal hai an dam lai ami kha chei zo ta no ding chu shi sa mo ei tong kam hai dam te hin ama chu mei tha an em an mu sit thu ni thak lo ama chu mei tha an em chu za dan hang ti ame thai nu ta ding khan chin ni khan a ing lem him mo kalom ding ka thlang bik ding ti kha um lo khan kha ei nia khan ngai sit na kha lo um phe in ngai rat no na riu kha ei nia khan um ani chu ana chu hilung ril hi tu hin ala so no boka ke hi ka chau ne no ya mi ne khin ka chau nui hlaka ka ti hlaka khom chu ni sin la e he khai tu hin chu ama lung ril ka dit zong hai po po kha ka shit man wong thowa alom zong khom ka shit mana chun ka sha na le ka sha no na a shit khom in ke khan ka sha no na thu ro kha ka shit ve ta hlak le khan um ta no sin la khom kha kha lung ril kha chu laput kanuma mo tataksaruk cunco

0: Azuk ngai lak to tea, tazuk zoining lak to tea, and azukaka sot no tea adding can ahung and tana zangs and clackat dam, a manga a hung mo may come in come azuk tope no naka uma mo. Tonighten may tie hung tea drunk gum tucky, kotlanga come in, andiron, ando let to gongai danas and ganaku adding sunito. He insoy sakna dam in mang may no in lazuka no min insoy sakas of peso. In tinamated in pa umno atung on kang ak mo and nole. Now, Pankom Nisin La Paneta Loti Hai Angdam He Trongama in Suklom Sin Sukanum Tay Kopila. Annile Annika Nan Sungrila Aumtak Nunkan.
1: Oh,
0: a bill satuding, a num nui tuding ka umlakni hin kashita mo. Hilahi Tlang Puin Ni Namhi Numei Hai He AC in Noizukatino, Anaze Trongam He A Fim Kuru Hikanum.
1: Tonga in tapin
0: tong hi ein alu hi mo
1: asuk lo min asuk lung rin na thaya
0: an shi thak si lo wan ye so atitu hai mo
1: an
0: shi no re
1: ngai tu lo pa aba wan thoka ol sam de wa hung su
0: ke o ve kha kha ani chu khlei khan nirmunan ang vong no a then chu lim thei mi umei ta then chu lung ngai mi kha mo mei ta then chu pa ta ka ma ni in chom zo hai kho mei ta mani chu lai zinga rat no te internan mishim khom ahung ping suka kut leke ahung nei nga la dam te a hungin changli na tho ding ding kha chu tho thei ve tho ama to ka khang ang khan ka ngai tu a kha kha hun kha nga kin khalai kha chu e tong kam hi lo zalian no me sin la ka no ma mi pui ting in mo
1: and in tika athi san che i ko pui in
0: e ke chun zani lai so nin ka she ta chu zun ni ruk khan ami bo ra san kha o sang ni som ni panga
1: chungan chun
0: kum khat alim tro kana ei nga ya chu zani lai ang chau khana la thar jing boksi khalei khan ke hi chula rat no nui khata ana chu upa hai ti dan takin
2: khang hai po kha vai zan ting ei huna nguro sim lia pol hai ya in thoka pile pula ei ngai lak thai le voisun international widows daily in jama mal som kim le mai thai thren khanai holim na engai tlang thai hai chon ni akashvani chor chanpur jing jing ka daruk mini som nga mar program hun so nok ni nga ta peng pele benin pile pula ani sakhai engai tlang ding ani zanting daruk a chen ve alon rita a voi zanting a ding nei huna lo top nok ta radio program lo ngai tlatu hai in rengin mang tha
0: thut lak ke khan chu in shit na jing sin la kom

0: tao na zalin kachate service ne yong a umta in apan e da tha a cho anew pinuhin apalim lemel jong a het lo a hi in tu in wa le kha yong bi elang asimta in pathin kathang va in ka in ne pun in da tha yo chun kachate hin ne cha cha hin a la jin hi cha chun me yong kan ju je he nin aka le pun kan khong je he nin hi ti hin cha pa ho hi kan kho kha in pathin zalin tun jinai jong a umta bin tu jong kolang kamuta in hi che ho jo se jal chun pathin ka thang pa e pathin hat na so nga hin kho ka na man hi in pathin ka ji in ka na ne jin sun ka he po jan ka he po ke bin hin pathin ka na bon jing ke jin kamit hi lon ho wa tu in pathin in ki pa na e so pi in ka hin kho jong a ki le ta in ka in sung jong i chan gam kha nin masanga gan thei ta hin kho ka na man wangin tu hin ka in sung jong i chan nam kha nin a ki le ta in pathin za len e pathin in thil pha sim jo lo a pi ji hin pathin ka thang wa e
1: tu hin mai thai te ni kho iman nau aban zom dingin nu ngai khon nem ko ma ka umin ama hi tuibung zayon beng nga hin ama akonin a hin kho thu sim chom cha an ngai ki nu hite
2: ka ke pai pai ba ta dei pe ji ven ke hi amin nai le ngai ne ma hin ti bung zayon beng ngam ka hin ka ji nei kum he kum som sa yi la nga zenore tare thomnia hi en pathen nong se na zalen cha li ka ne yen no me khala po sal thom ayen to hen ka cha pa ta pe ne e da tha en 2010 en ka cha pa ta pe ne e da tha en cha pa ni a da tha en don ha cha pa ta ka to te chang to ke se nen chu le ka ne pu en kom sang ni le som la sagi nin da la ke nin julai tar som la sagi ni ma ma in ai wang in pathen dong se na zalen pathen ne ne ki thopi in to ni chan in ka cha te li la chon thoma ji ne yin nu mai khat le pu san ni ji ne ta pen pan le da la tan ani na pa ji an ne in na ma cho ma ong ta in rong le tu ni chan hin dam sel chan cha pa neo pen to ka to pa ho to kong ki sin no ven dam men tu ni chan hin pa the ne dam sel sel en e ko yu ven ka cha pa neo pen ra ong je nei ta en ke man ka cha te ho hi ka thi kham kam ka to thi thi kan tong en ka bol thi thi kan bol len ti chan kong ki kho kha to ven tu hin amen in song thai chi nam ta ve ti chu kan sei dok nom chu le kan nei pu dam sia len service folg re chai dong la ana tong in dam na pension ne che pension chu i da la pin chi chu ka cha te to ka tu te to ka ki wa na wa hi in chu le ke man a kam kam men ka to thai thai ka bol thai thai pon kho ne ka kho ngen bol thai thai ka bol len kam kam cha in kong ke ba to to ven mai thai ni khong ke man teng le ming kha hi na chon lung leng ta nin kho ke mang chen ai wa ngen he pa thien nen ka chan ding a e go pi a he ka tin ka lung o ai ji en pa thien ka ke lham mon ji en he chon tu ni hen he che de re o la o he ka na ngai ji le mang lo nen a sa lam nei hi len ti la na sa chung kain ngai phat le pathin nen kalam phi thi he go pe he kati sin ka ke pa sin che lan ka ke til khong ma ma sin as pa lam dam sel

0: hi betel wang kho a um hi ale tu hin nu nem nei betel wang kho a ko na ama hin to ke holim na pha cham cha an nei ki no hete he nu na min ta hi ipi ham
1: nem nei hi ya
0: nem nei a hi en na pau chu adam la ya chu ipina an to em
1: i ma cha to he na ga len police hi ya na pian son lo wa hai hi bo sa
0: he chu chu ama hi iti kuma an um lo hi tam
1: jang ni le li dare som le sagi ba hum kha
0: kum sang ni le kum li a ko na to ni chan ge ya hi hung mei thai tau a hi ta in pathin hat na so nga kal sung jing mi nu khat an hi in cha hi izat mong mong nan na neyam
1: cha hi apiung mong mong pasal thum hi ja ai wang a nu mei khat a dang hi a pasal ho he adam lo he ta an yau pen pa hi sang ni le thuma et bil tha a be hi ta
0: a pa sang a be ma sa zo
1: a kum ki jaman na a cha pa sang ni le thum ahu hile apa hi sang ni le li oktoba kacha pa hi hile april tha tare som le gu
0: milung sit ta hi in pul do hin kho chu nasata a anaman ding chu gen cha ta hi in tu hin achanu nei sun to a kho men a hi le na pa ven na hin da la za wa chu i ta bang banga hin kho na hin manam
1: Ting lang lê gà kê hoa, bát tên lung sét nà nè a sạp vang, kê hà sâm lô, quay ma yong gà bát hà lô bê. Hì tà hì kê lê kê kê kê chọc tà vân nà. Sùm lê bài yong hì lô y bò nà m bál tèm mè tèm y tèm y yô lê bát tên lung sét nà dà la chu a sòm tò kê m dưng nà chu.
0: Nu bôn thô tà a hì in a chapa te ho si si en ada la zo nong a loi pa na da la zo nong a jong khlasam lo he la hung to pe a chanu chang khat a hin sin a hi en tu a hin na chanu en ipi a bol ta em le
1: ham bang hin pon a khon a ji pa pen son hi che hi kan ne o e li li je
0: ai le he nu nu me thai te ni ko a hi to ki hlonen nu te na me thai chan pi ho la a ga se do nu na ne yam
1: me thai ho hi pathe nai kinga lo le le se na kinga na ri um lo na lung lung mon na ri um lo ta hin ten pathe nin hing le da ma e koi na ja la chu pathe na i lung kinga a pathe na ke pa thu se le a chi cho a hi yeng e se ding dang no um de lo hi tao na i man hat le chu hi pen hi yeng
0: ke pa um le e he no chan hen nga ta te ole tu hin no chi nai kim kom a ka umin ama zong hi anak ki hope u hite ite kumana pinam
2: 84 kuma kapin e
0: kum izat ne hi anazine hitam
2: som lagi
0: cha izat ne ne yatam
2: cha thum kanai
0: na pau to kum izat sung na khom wam
2: kum som
0: na pau chu adam lawa thi hai a hi lawa hi le ipi accident ti ho he am
2: dam lo athi
0: ai le na pau athi zawnunga chu itabang ne chapang ho na hin kho kha am na cha te chula neu cha cha hin alai de mo hin na na ki man cha dan ho a thang pi them khat ne hin sei pi thele chen ke pau men te
2: ka pau bin idar ha wa chun chapang ho neu cha cha hi in am ho jong am pathin lung si nin tu hin ahung lien ta vin lon nei jong a ki hi hi in hi jong le pathin lung si nin an sa te neu sung si si chun tui bung christian charts a pho bung la cha in ka pang mo vin hi ti chun ka hung ki to dal dal vin tu hin ung ke ho jong pathin za lin cha pang hon jong na tong thei ta vin hi ti chun am ho jong pathin nin dam na api vin ke jong dam na ap event dam selin pathin lung se nin pathinin hiti chun zum lovin a koi uve
0: paum le zengin ai le government lang a hi law le ngo ti hovela hi pan pi na ke ti ho ta bang na mu kha umam
2: a pathin lung se nin ung pan pi na ke ti le chapang ho he apa lo ho ti a ding hin alien te ni wang alap te hin aniau pen nu hin khat ve ve chu pan pi na chu kamuji na ve
0: government a ha me hilaw le ngo a
2: social welfare scholarship t ti

0: na
1: apa
0: umlo ko ana
1: oh
0: hi chu ko min za na pa na ko min za ho bol sa uhan
1: bi the kha
0: school kai the ya pat na kum som le ko chan ti ho ho hi in chi chu ni vai wang chu kan mu khata
1: a phal he zeng en a u te ni ong cha lap le pha ti hian na ai le tu a hi chapang ho le kha sim nau hi I chan chan pha gam ta am service nei ti ho wang tha tam
0: tu ta di hin service to anei na hi even alin pa hin graduate a chai na hi in ho ve ho chai ding a hi in alin nu in tu er fa chai in na nyau pian nu in class te na sim
1: ke pao me alin gam ta bin na nga de nga song khat ve cho na hum ke le do na di hin ten na in sung ba hi na pao hi nang na hi in government service ti hotabang na kha uwa
0: government service chu kapau chun anei in ken jong kan ei hin kapu vin wang chun anane nai
1: ta he na pu wang um talo na ai le ke pa o me government service jong hel sam lo ai banga chu to le tham nei jong helawa hite a he acha te a hin kho kha ai pathinin a hin wa pi mong mong a hi ati thailing en a women ke pa le zeng en no lo hling hung he zeng dingen ka dei sa na ka hen pha ne
0: ka ke pa e
1: tu hin no lam nei hling to ki mo to hite a he le na pa u hin to iti kumana ki chen phan na kum iza sung na khom phanam
2: 2000 kum January 19 ha ka ki chen hon a hin phat hung che che in 2011 in ei na da tha tan na cha no mai thum to kaung ki khau kha in tu ni chan hin pathin zalin mi anga kho don jong kom po bin pathin zalin na kham khamin kaung ki mang cha to bin tun ka cha te jong ki na pi ta ki hau pi thai lung don sai na the hi ta bi
1: ke pau me na loi pa to kum som le kum khat sung na kho mo hin na ai le ama adam laya chu ipina ana to a athi zonunga nangin chapang ho iti na hin kho kha heta
2: ama hi manipur police ana hin na hi chi achun athi zo hin a pension tham khat khat ho to hi tin in sung kaung ke kho kha a pension in ki chom zo hi o zong lang ken zong mai na thei thei ka ma in hol na thei thei ka hol in hi tin ka hung ki chom to to bin pathin za lin a lin pen nun zong bi a chai tan na chuting le ami lai nu in polsom ahi in abana nu polgi na hin ke sang sang en jong pathin jalin ata sa jong alin zo tai
1: na hla sam ni na ha sat ni ko ti ho bang he khazi thawam ai kati dan cho na lung neu tun tun kom hi khazi thawam
2: a ma ma e lung neu kom lung hal kom hla sam kom chana a ma ma jing mei thai hin kwa chu a ha san na he tam bi o me adi sanin hi pham ta sadam lo na na tha sam na hung ke nei ting le cha te la neu cha cha henga ke khot zop pi thei ni om lo ke ho pi thei ni om lo che ting ta le lup na chunga ko na lungin gel ji ho ha sa pe ni ka he
1: akash bani a e program ho hi na na ngai kha am
2: e ka na ngai ji in nom ka sa ji ma ma em
1: he nge e program ho hi hoi ten na ngai le chon te se ho ho tu ding dan mei thai ho ho tu ding dan ki te ho le ba noi thil so thu thoki pa omta ta thungai no omta ta eya denga thil phasom ta ta zong om hin ai le itho do cho aban en zom heten government hi lawa hi le ngo ti ho vela hi panpina ti ho namu kha ta am
2: che ho chu e ma ka mu kha hi e
1: ke pa om le zinge na phat man tam ta ne hin pi ji en ai le tuni me thai te ni ko hi to khelna na he program anangai ho adinga hi ep naga se do anum bang kha am
2: tu ni mai thai ni ko a hi to lonin a mai thai ka chan khom pi ho zo se a te hi ta ta a khang chapang chai ta ta hi chi program a hi ki til kho pa pathen thu to la to ki pa la thanom ta hi chi program hi wat jing ko pa ei ho le ho hi ki til kho jing di bin ka hin tim so ke ve
1: akashmani chur chanpur tu ni a de ga mai thai te ni khu a hi to ke lana me thai i zan ham khat to ikiman cha thei nau he chan chu a hi tai a hin gung tu ning hoi kim

Tua i ngay khiak tak. Vai pe pa wa patian pat na la, niang thiam ting le alom ten ahon sak wa hi. FM megahertz zalakat point li akas fani chu chanpur. Tuin ni tak da gya le minit so magin tokitonin. Notice state te a kipana la te huna. Tuni takin Nepali pawa pupa la te. Aban banin isading. Ingay kading. Mangal Singh Lama le alom te na sako ahi.